0: garahe, hindi po yan tindahan. Mm. Yan po'y lakaran ng tao para sa tao.
1: Oo, correct, correct. Kaya actually, yan din ang, ano, yan din ang isa sa mga pinoproblema sa Metro Manila. Diba? Dahil lang Metro Manila rin
0: maraming
1: congested.
0: Maraming gunggong nakapitan sa Maynila.
1: Diba? Ang daming congested na rin po sa Metro Manila. So, yung isa sa mga pinoproblema dyan, ang daming ang galit na galit pagka nagka-clearing operation eh. Diba?
0: Kaya, kasi sir, pwede mo namang ilagay sa isang lugar na kasi yan naman halimbawa ano pero so, yan ha, sa totoo lang isa sa na-miss ko sa Australia saka nung pag ako'y nag-abroad ano eh wala kang hindi kaya dito na punta ka sa bangketa nauho ka may sa malamig yung ikaw ay gusto mong mag-candy may nabibilang ka ng candy diba sa Amerika wala talagang sasadyain mo sir
1: pupuntahan mo talaga
0: diba
1: sa, dito lang sa Pilipinas ang may ganyang mga sidewalk na
0: kaya just about kanto may fish balls may ano doon wala eh
1: correct
0: oo nga malinis nga pero medyo gutom ka naman diba
1: tsaka may gasolina ka. Magagasolina ka.
0: At saka doon, hindi ka makakabili ng isang candy, tatlong piraso, isang balot agad.
1: Walang tingi.
0: Ang ngayon, ang hindi ko naman maintindihan dito, sir. Ako ko lang, ikaw baka naman pwede mo akong i-educate. Tinuturoan natin ang mga maliliit na mga kababayan natin na magtayo ng negosyo. Sari-sari store, kung ano-ano. Kaya yung, ngayon, yung sari-sari store nagiging sara-sara store.
1: Sara-sara store.
0: Bakit ka mo? Bakit?
1: Bakit naging sara-sara store?
0: Eh, paano? Walang barangay ngayon na wala kang makikitang Dali, Alphamart, at saka 7-Eleven. Hindi ho tayo kontra dun sa mga ganon. Kasi convenient, convenience ang inahabol ng mga tao. Pero sana naman, lilimitahan nyo yan. Hindi yung kada kanto may 7-Eleven, may Dali, may Alphamart. Sinasabi ko po yung mga pangalan ng tindahan without offending anybody. Kasi convenience stores, wag na, hindi ko na ulitin yung mga pangalan ng tindahan, baka sumikat pa. Sikat na sila. But sinasabi ko lang, kung tinuturoan natin ang ating mga kababayan na mag-livelihood project at pinauutang pa ng gobyerno, tapos nagtataka si gobyerno, ba't walang makabayad ng utang? Paano makabayad ng utang? Eh yung mga natitira sa sari-sari store, yung mga walang trabaho na utang ng utang, ay kaya yun, ang natitira sa sari-sari store, yung mga nangungutang na hindi nagbabayad.
1: Correct.
0: So, siguro, limitahan natin ang pagpayag sa ganitong mga convenience stores para naman yung ating mga maliliit na gustong magsimula ng kanyang negosyo, makakabuelo naman, sir.
1: Kumbaga, ano to, yung mga small enterprise naman natin, di ba?
0: At nang dadami ang magbabayad ng buwis, for example, sa Lipa at sa lalawigan ng Batangas, pag dumami ang magbabayad ng buwis, lalago ang ekonomiya at yung mga maliliit na dating nakatanghod sa ayuda ninyo, hindi na yan tatanghod sa inyo. Ay, baka nga lang hindi na kayo iboto. Yun lang.
1: Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig, nako, medyo mainit-init na, mainit pa sa kape ni DJ Ronnie yung usapan natin ngayong
0: umaga. Maganda umaga po sa mga taga Malbar. Yeah, nandiyan daw si Nympha, sabi ni Jessa, nanay daw niya yon. So, good morning. Good morning din po sa lahat ng ating mga, tawag dito, yung ating mga Batanggenios with disabilities, ang ating mga senior citizens. At sa next week po, magiging panauhin natin ang presidente ng senior citizens sa Batangas at saka yung presidente ng persons with disabilities. And every week po, meron tayong kasi alam mo sir, ito yung mga hindi napapakinggan madalas.
1: Mga hindi nabibigyan ng boses.
0: Naalala lang pagbibigyan ng ayuda. Hindi lang naman ayuda ang pwedeng gawin ng senior citizen at saka persons with disability. So, bibigyan natin ng mas mahaba-habang portion ito. Bilin-bilin sa akin ni DJ David na yung mga hindi masyadong naririnig DJ Ronnie, subukan nating i-feature ng madalas-dalas at para naman napapakinggan din ang kanilang boses. Of course, sinusubukan din po natin na sa July 4 na episode ng ating weekend date, makasama po natin si Chief Lead Prosecutor Jervel Luistro.
1: Yun.
0: Alam mo ba si Jervel Luistro ay taga 2nd District?
1: Yes, yes. 2nd District Representative.
0: Oh, siya ang asawa ni Mayor Luistro. Mm. Ayan. Yan. So, hopefully, magiging guest po natin dito. At saka iba pang mga tao ng Lipunan, no? Para ho maging masaya yung kwentuhan natin pag weekend. Kasi pag weekend hindi tayo nagmamadali, sir, di ba?
1: Oo.
0: Meron tayong mahaba-habang yumakap sa ating mga partners at ang mga anak natin. Tayo ay pwedeng magkape ng masarap-sarap. Diba?
1: Correct, correct.
0: Habang nakikinig kay Sir Kiko at kay DJ Ron.
1: Oo, para mas masarap din yung umaga nyo.
0: Masarap ang umaga nyo.
1: Habang humihigop kayo ng kape at kumakain ng pandesal.
0: Oo.
1: Diba? Makinig kayo sa amin ni DJ Ronnie. Anyway, nako, oras natin na 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Napapakinggan mo pa rin na si Kiko Baraco kasama si
0: DJ Ronnie.
1: At syempre kung gusto mong magpadala sa amin ng mga iyong opinion na o shout out, bukas ang aming hotline. 0-9-6.
0: Siguro, Sir Kiko, bago tayo mag-break, baka pwedeng anyanyanyahan natin ang ating mga ang ating mga kababayan, ang ating mga pwede ko kayong magbigay ng mensahe sa inyong mga fathers.
1: Yan, oo, yun,
0: sige,
1: pwede rin.
0: Sige, magbigay kayo ng
1: kung may mga mensahe kayo sa inyong tatay.
0: Oo, mala nyo, pag natawa si Sir Kiko, bigyan tayo ng pa-premium mamaya sa pahuli ng program.
1: Mahirap yan.
0: Tingnan natin, di ba?
1: Bahiti na nga, mag-aabono pa.
0: Walang problema. Alam mo, the more ang pinakamaganda raw, it is better to give than to receive. Sabi, hindi, DJ Ronnie. Sa boksingero lang yun.
1: Oo. Tsaka mahirap mag-give kung wala namang ibibigay.
0: Meron. Hindi tayo nauubusan ng ibibigay. Tulad ngayon, binibigay natin sa kanila yung
1: good
0: mga good vibes, magagandang informasyon. Tapos mamaya, pwede natin ibigay yung pagmamahal natin sa kanila.
1: Correct, yan. Diba? Correct, correct.
0: So, hindi ho tayo mauubusan ng ibibigay.
1: Yun kaya nating ibigay. Yun. Pero yung pa-premium na material, hindi po talaga kaya ni Kiko.
0: Anyway,
1: nakasama ka, baby. Sana yung tuloy-tuloy, ha? Pwede kayo mag-send ng inyong mensahe.
0: Saan
1: sa inyong,
0: nga sila mag-send ng kanilang
1: sa inyong mga tatay, bukas ang aming hotline, 0926-079-8708. O kaya naman, pwede rin sa aming online streaming.
0: Mag-chat po kayo sa
1: aming online streaming
0: TikTok
1: na gv999.live. Yung link po niya na ay makikita niyo sa aming Facebook page na GV99.9 FM. At gusto ko rin nga batiin ito, sabi ni Rowald sa ating online streaming. Good morning po, Kiko Baraco. Advance Happy Father's Day. Maraming salamat,
0: Advance
1: Rowald.
0: Advance Happy Father's Day, Sir Kiko.
1: Maraming salamat. At syempre, sa lahat ng mga tatay dyan, Advance Happy Father's Day. Hindi ko kayo mababati on air kasi linggo yun. Bukas po yun. Pero ngayon, binabati ko na kagad kayo ng Advance Happy Father's Day. Anyway, napapakinggan niyo pa rin nakakasama ang Baraco Matapang na kayang ipaglaban na Kiko Baraco kasama si
0: DJ Ronnie.
1: Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station
0: GV 99.9. Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes.

0: Live! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa GV99.9
2: Your good vibes! Masaya dito!

0: mga tahanan.
1: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
0: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
2: Sabado,
0: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
1: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV99.9, your good vibes.
0: Ganado ka dito.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Ay nako, sa lahat ng mga ganado dyan. Mas gaganahan kayo kung makikinig kayo dito sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
5: Ano bang ganadong almusal
4: your
5: ngayon?
4: Good vibes.
5: Oh, ano bang ganadong almusal na pwede, sir?
4: Ay, ano, yung hawot.
5: Hawot? Hawot na tuyo?
4: Oo, tuyo.
5: Masarap yung hawot na tuyo.
4: Tapos may kamatis, itlog na maalat. Ay, sus.
5: Ako naman, ano, ako, dried pusit naman.
4: Dried pusit?
5: Oo, yeah, na may isa sukang, may siling maanghang.
4: Correct, di ba? Yung may, yung mapapadami ka dahil maanghang yung suka.
5: Yeah.
4: Di ba? Ang sarap. Nagutom tuloy ako.
5: Pwede rin champurado may hawot?
4: Masarap yan, pwede. Yun. Pwede yan, di ba? Tsaka minsan na, minsan pagka-trip ko, yung ano, yung mga tosino, yan. Mga
5: pero tosilog. Alam mo, nalulong, ang kinalulong isang pag pinagpupulungan yung almusal, kinalulungkot ko na ano, hindi na masyadong kwan, hindi na masyadong masarap yung maraming sardinas.
4: Bakit?
5: Ako kung parang lasang lata na yung maraming, lalo yung mga afford ko lang na sardinas. Pero yung mga medyo imported, yan, mga medyo mahal-mahal, okay pa rin naman yung quality. Oh, tapos natutunan ko para daw masarap ang iyong gagawing o yung pag mga dilata. Hahanapin mo daw yung may premium.
4: May yun, premium na
5: hindi kasi merong brand na may premium. Yun. Pagka daw yun ang pinila, totoo naman, sir, medyo mahal-mahal nga lang. Pero masarap na napipreserve mo yung dating lasa ng produkto. Pero pag yung medyo nabibili mo lang sa tindahan ni Aling Nelia, medyo kwan eh, medyo lasang lata.
4: Pero meron akong natikman na luto ng sardinas. Yung ano, yung tinorta, masarap.
5: Oo, oh, yan yan, masarap.
4: Tinortang yan. Sardinas, ang sarap no. Tapos may mainit kang kaping barako sa almusal. Ay,
5: pwede, pwede.
4: Panalo. Sarap.
5: Pero si Pula, iba ang kape ni Pula eh. Ha?
4: Iba, iba.
5: Iba, iba.
4: Matapang ba ang kape ni Pula?
5: Matapang ang kape ni
4: Pula. Matapang. Oh. Kung nakikinig si Papa Red dito ngayon.
5: Hindi ko lang alam kung dahil sa kape na lang niya idinadaan. Dahil sa, kumbaga parang hanggang ngayon eh, naghahanap pa rin ang kanyang puso. Kaya sa kape na lang niya idinadaan.
4: Doon na lang niya ibinubuhos ang
5: lahat.
4: Doon
5: na lang binubuhos ang lahat. Oh.
4: Anyway, ito nga dahil napag-uusapan natin yung mga pagkain at mainit-init na kape. Ito may mainit-init ding balita tayo ulit, DJ Ronnie. Yung pre-trial impeachment case ni VP Sara Duterte magpapatuloy na sa Lunes.
5: Gusto ko lang bigyan ng konting background yung ating mga tagapakinig. Lalo na yung hindi sanay sa korte.
4: Oo.
5: Marami kasi sa atin, takot sa korte. Kala natin, pagka kinorte, magkukulong agad.
4: Oo.
5: Pagka abogado, kulong agad.
4: Correct. Iho, no?
5: So magandang meron din tayong legal education ng konti. Kumbaga, para pagka minsan, yan kasi panakot eh. Pag di nyo bira, makukulong kayo. Magayon. O, didimanda kita.
4: Correct. Oh. Pag narinig yung salitang demanda kita, akala kulong agad, di ba?
5: Sa akin, i-demanda mo.
4: Di ba? Pero tandaan natin, mayroong tinatawag na due process.
5: And part of the due process is the pre-trial proceedings.
4: Yes, correct.
5: Pag sinabing pre-trial ho, mag-uusap yung dalawang panig.
4: Correct.
5: Abogado lang ito usually, nag-uusap. Tinitingnan ko anong ebidensyang ng magkabilang panig.
4: Correct.
5: At doon sa pagpapakita ng ebidensya, hindi naman detalye, kundi halimbawa, ang kaso halimbawa ay pagnanakaw. Bibigyan ng pre-trial, yung mga ebidensya ko na halimbawa, ito yung nanay nung ninakawan. Sabihin na, ba't mo ipipresenta pa yung nanay? Hindi naman kasali yan sa pulong.
4: Correct.
5: Kasi sa kanya ko sinabi, hindi, wag na natin, tatagal pa tayo. O sige na nga, wag na yan. Ayun. So yung mga
4: kumbaga ano to eh, itong pre-trial ay paglalatag ng ebidensya, ano, pag-uusapan
5: ng magkabilang panig. At ano yung pwedeng itanggapin na lang? O sige, payag na ako dyan. Okay, payag na ako. Para bumilis lalo yung trial. Bago magsimula

0: yung trial prepper.
1: Correct. Yun yung pagdedebatihan nila, yun yung pag-uusapan nila pag nasa impeachment court na, no, sa pagka nasa Senado na nagsimula na yung impeachment.
0: Ngayon sa June 20, ano ba, ano ba sa Lunes? 22. Sa June 22, magpapatuloy ito kasi masyadong humaba. Medyo ano kasi ito eh, medyo pagkayang ganyang komplikadong mga kaso.
1: Mm.
0: Eh, maraming mga mahabang detalyeng pwede namang paikliin. Correct. Yun ang kaya nagtagal. But mukhang maganda naman itinatakbo ng pre-trial. At itutuloy nga ito sa 22.
1: Mm-hmm.
0: Sa Lunes. At abogado na magkabilang panig pa rin na mag-uusap.
1: Ano to eh? Abogado ni VP Sara at prosecutor.
0: Prosecutor, diba? Oo. At ang mismong trial proper magsisimula sa July 6.
1: July 6, yun talaga yung impeachment.
0: Yun na yung balitaktakan.
1: Oo, balitaktakan. Ito yun sa impeachment court sa Senado.
0: Sa Senado.
1: No? Kaya nga, ano, mahalaga rin no, na itong ito may bagong liderato ang Senado. No? Napakahalaga talaga na bago dapat talaga dumating itong July 6, eh, dapat itong Senado ay handa na.
0: Pero ito, yung sabi mo nga kanina, ito yung parang bagong luma.
1: Oo.
0: Bago ang liderato na si Sherwin Gatchalian, pero luma ang magiging presiding officer sa katauhan ni Chief Escudero.
1: Oo, kasi siya yung napipisil na mag-preside sa impeachment trial or sa impeachment court. Well, alam nyo ang mga ka-vibes, ito konting kaalaman lang. No? Kapag sinabi po nating impeachment, hindi naman agad-agad ibig sabihin nito hindi na pwedeng tumakbo ang isang politiko. No, sa government office, merong dalawang ano yan eh. 'Di ba, DJ Roddy, merong dalawang pwedeng kalabasan. Pwedeng disqualification from public office. Yung isa naman ay removal from office lang. 'Di ba? Kaya may
0: tulad ni Erap Estrada. Si Erap po ay technically na impeach ng lower house.
1: Mm.
0: Pero hindi naman siya totally na convict. Kasi nagkagulo nga doon sa pagbubukas ng envelope, 'di ba? Nung naging meet siya ng EDSA 2.
1: Mm-hmm.
0: Si Donald Trump sa Amerika, na kung saan natin ginaya yung ating impeachment proceedings, na-convict din ng lower house dahil marami doon Democrats.
1: Mm-hmm.
0: Sa Senado naman, maraming Republican na yun ang partido ni Donald Trump.
1: Uh-huh.
0: Kaya kahit na overwhelming ang ebidensya ng Democrats. Ay acquitted pa rin si Donald Trump.
1: Kasi dahil maraming Republican.
0: In other words, ang impeachment po ay it's a political case. It's a political game. It's a numbers game, no?
1: Correct.
0: Eh, ba't pa yun lang pala? Bakit pa pagbobotohan at pag-aaksaya ng panahon? Kasi po, lalo ngayon sa atin sa Pilipinas, malapit na naman ang eleksyon, punto ito ng mga tao na ayaw papasukin si Sara, si Vice President.
1: Mm-hmm.
0: Sa totoo lang naman po, nangunguna pa rin sa survey si Vice President Sara Duterte. Hindi ko rin maintindihan yun, ano?
1: Oo.
0: Pero ako maghahanap ng political science. Sana may mga mahuhusay na political scientist sa Batangas.
1: Correct. Mag-iimbita tayo niyan.
0: Maipaliwanag sa atin, anong klaseng utak meron ang mga tao? Sabagay, wala pa namang conviction.
1: Oo.
0: Pero sa bigat ng mga akusasyon na ibinabato kay Sara Duterte, bakit gaano?
1: Pero
0: siya pa rin ang nangunguna sa survey.
1: Pero merong ilang mga napapansin din yung mga ano diyan political expert, no. When it comes to the behavior of voters dito sa Pilipinas, ang napapansin lang din kasi ng marami, ang mga botante po sa Pilipinas, hindi naman automatic bobot kapag sinabing ano eh. 'Di ba? Kapag sinabing bakit nangunguna pa rin 'yan. Ang sinasabi nila is kahit papaano ang behavior daw ng botante sa Pilipinas ay nakatuon sa karisma eh. Sa personalidad, hindi tayo tumitingin daw, karamihan ng botante sa Pilipinas hindi tumitingin sa mga facts na pinepresenta. Anong masasabi mo ron, DJ Ronnie?
0: Tama 'yon kasi laging tanong ng pamilya natin. Ano bang mapapalakot diyan pag
1: correct.
0: Maipapasok ba niyan sa trabaho ang anak ko?
1: Mm-hmm.
0: Makakahingi ba kami diyan?
1: Correct. Diba? Malalapitan ba natin 'yan?
0: Which is of course, 'yan po ang isang medyo masama pagka tayo ay hindi two-party system.
1: Yes.
0: Na dito kasi sa atin, ang style ng politika dito, eh, balingbing system.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi uso dito yung loyalty sa...
1: Correct,
0: sa,
1: totoo yan.
0: Kung hindi, loyalty sa interest.
1: Oo.
0: So, the best thing po, it's either ibalik natin yung two-party system at saka maging ano na lang tayo, parliamentary form of government.
1: Mm.
0: Mahirap kasi itong buhay natin ngayon na kwan. Tulad yan, itong impeachment ni Sara Duterte, napaka-interesante kasi ang presiding officer nung una ay si Chis Escudero.
1: Oo.
0: At in fairness, magaling si Chis, ha? Pati Supreme Court nauto niya. Humayag sa kanya, sa kanyang teorya na nag-violate ang lower house sa ano, sa technicalities, di ba? Kaya nga sabi, ang Supreme Court ay naging mambabatas na rin. Kumbaga, nag-usurf ng authority.
1: Oo.
0: Ang Supreme Court dito sa anong to, dito sa impeachment.
1: Sa impeachment.
0: At ang isa sa mga major architects niyan ay si Chis Escudero. Na ngayon, mukhang magiging presiding officer na uli sa liderato naman ni Sherwin
1: Gatchalian. Kaya, at saka ano, in all fairness din naman. Alam
0: at
1: nyo,
0: ito, hindi alam lang marami. Si Chis Escudero is one of the closest friends, at least yung family ni Escudero, one of the closest friends of the Marcoses. Remember, nung panahon ni Senior, nung tatay, si Salvador Escudero, yung sikat na agricultural secretary. Ngayon, ito naman panahon ni Junior, itong si Bongbong, closest friend naman, one of the closest allies ni Lisa, ni First Lady Lisa Marcos, FLM tawag dyan. Eh ano, si Chis, yung mga si Chis Escudero. Kaya ang ganda ng timing, di ba? Marami nang hindi nagtaka na si Chis Escudero ang kumumpleto sa panglabing dalawa. At since majority leader ni Chis Escudero, si Joel Villanueva, naging panglabing tatlo. At sinasabi ang susunod daw ay si Mark Villar. At ang susunod daw ay si Loren Ligarda. So, bago daw matapos o sa kalagitnaan ng impeachment trial, mukhang mabubuo ang 16 to 17 senators para ma-convict si Duterte.
1: Kaya kung titingnan talaga natin, no, itong impeachment, talagang political talaga
0: political
1: siya.
0: Political game po ito.
1: Talagang, alyansa pa rin eh.
0: Ngayon, ang mga kababayan naman natin, kung gusto nyong may mapala tayo sa Netflix na dadating, kasi, di ba, may sa Netflix na una. Yung kay Alan Cayetano, no? Di ba?
1: Season 1 yun eh.
0: Season 1. Ang season 2, ito na yung trial. Di ba? Yung impeachment. Oo. At pipilitin po namin dito sa atin sa weekend dates at saka sa weekday programming ng atin sa GV 99.9 na meron tayong daily updates, meron tayong inside stories na tulad nung ginawa natin dati kay Alfredo Corona yung nung araw, di ba? Remember si Renato Corona,
1: Chief Justice,
0: taga 3rd district yan ng Batangas, di ba? Syempre having said roots, eh di pinilit naman natin na everyday meron tayong accounts anong nangyayari.
1: Correct.
0: Noon, di ba? Which led to the conviction nga of Renato Corona. And later on, namatay, di ba? Si Chief Justice Renato
1: former
0: Corona.
1: Former Chief Justice na Corona. Tsaka alam nyo, ito mga ka-vibes, no? Ito kasi minsan may mga nare-receive akong tanong, no? Ano bang mapapala daw ng tao kapag ka-updated sa impeachment, no? Sa akin, ang mapapala po natin dito, dito kasi natin malalaman, no, yung kung anong klaseng pinuno ba o mga leader ang inihahalal natin eh. Dito makikita natin na yung transparency talaga, mga kabayos. Kaya mahalaga po na bawat isa sa atin makialam, no, dapat matuto tayong intindihin kung ano ba itong nangyayari sa ating gobyerno, sa ating politika na to. Dahil papalapit na ang election, 2028, 2 years from now, di ba? So, bagong liderato naman yan, bagong administrasyon na naman yan. So, sana itong impeachment trial na to, eh, matuto tayo. No, natingnan natin yung yung tinatawag nating accountability. Di ba? Dapat matutunan natin yun eh. Kasi,
0: alam naman natin yun, di ba? A one, a two, accounting. Diba?
1: Accounting. Pero accountability na ano? Mananagot. Yan. Yung mga mananagot sa mga nagkakamali, sa mga nagkakasala. Diba?
0: Ako naman, sir, akin is ayoko maniwala na gano'n na lang tayo minamaliit ni Vice President Sara Duterte. Dahil hindi naman siya iboboto ng 31 million Filipinos. Imagine, ang boto ni Sara ho nung 2022 is 31 million. Mas malaking dihamak sa boto ni Bongbong Marcos.
1: Correct.
0: Ngayon, ayoko namang maniwala na hanggang ngayon, hindi po ako naniniwala. Hanggang ngayon. Hindi ako naniniwala na ang ating Vice Presidente ay ganong kaliit ang tingin sa ating mga Pilipino. Imagine, yung mga pangalang sa sinabing nilagay dun sa mga milyong idinisburse niya. Di ba?
1: Confidential funds.
0: Mga Marilyn Piatos at saka
1: Mary Grace.
0: Si Mary Grace Chippy, mga ganon. Yung parang hello, kahit na siya intelligence fund na pinanggalingan, yan na may accountability ho.
1: Oo.
0: Di ba? So ako, gusto ko marinig yung defensa ni Sara. Ano ba talaga? Dahil sabi nila, may bago daw ebidensya. So far naman po eh, wala naman siya pinapakita, wala namang direktang sinasagot si Vice President Duterte sa mga allegations, kung hindi puro mga drama at pantasya niyan. Well, yun po ang appreciation ko. Hindi man po ako abogado, baka may gusto magturo sa akin, nakikinig naman tayo. Pero so far ho, sa mga inilalabas sa social media, pera lang yung mga Duterte social media, wala naman nung substantial answer ang ating Vice President. Pero again, I am giving her the benefit of the benefit. Na
1: benefit of the benefit.
0: Ipaliwanag niya sa MP, and this is her best chance to redeem herself.
1: Oo, dito sa dami ng naging akusasyon eh.
0: At pag napatunayan ni Vice President Sara na talagang hindi niya ginawain at malinis talaga, ay baka mangampanya pa ako sa kanya kung tatakbo siyang presidente. Pero kung magiging malinaw na talagang ninakaw niya yung pera, abay dapat na may pagdusahan naman niya yun.
1: Oo, dapat pa managutan. Diba? Dapat pa nagutan. At saka sa mga kabibs natin, no? Sa itong darating din na ito, malayo pa naman, 2 years pa, 2028. Pero sana, no? At lahat ng mga mangyayari itong simula July 6 ano, sa impeachment at itong mga nangyari sa Senado, diba?
0: Pero ako naman, sir, isa pa sa anggulong yan, ano? Yung blue ribbon, may sinasabing mga Maleta Boys ngayon, diba?
1: Oo, yung mga ex-Marines.
0: Ex-Marines, Maleta Boys, ex-Marines, bodyguard, kung ano man ang tawag. Sa akin, in the spirit of fairness, dapat bigyan din ng pagkakataon ni Erwin Tulfo na marinig yung side ng Maleta Boys at i-cross-examine ninyo. Kasi kaya nakakapuntos yung mga taong tulad ni Alan Peter Cayetano. Kasi ang itinatanim na naman ngayon sa isip, nga naman, imposibleng walang kinalaman nga naman sa karaniwang isip ha. Imposibleng walang kinalaman si Marcos nga naman sa nakawan. Eh siya ang leader eh, siya ang presidente nga eh. Eh yung ganun may pupwede nang walang pakialam ang presidente. Yun ang gusto nilang palabasin. Kaya ako kay Senator Erwin Tulfo, I will give the Maleta Boys the chance to be heard properly, 'di ba? Para hindi na nagagamit nitong kampo ni Aimee Marcos, na hindi ko alam naman kung bakit, anong klaseng kapatid si Aimee Marcos, o baka style din naman nila yan para manatili sila uli sa power, kasi may sinasabi na dapat Duterte Marcos naman daw, kasi di ba Marcos Duterte dati. Dapat naman daw sa 2028 Duterte Marcos naman daw. Kasi si Aimee na yon Vice President. Kaya desperado si Aimee, kahit anong gawin at kahit sila silang dalawa nagsasabing sabi ng isa ganito yung isa, sabi ng isa ganito yung isa, style daw yun ng mga mayayaman para sila pa rin ang nasa pwesto.
1: Para gumawa lang ng ingay, ano?
0: Parang, yung mga drama daw nila yun. At the end of the day, sila pa rin. Kasi, yun daw mga anak ni Marcos, ni Aimee, nakikita sa party ni Lisa Aranet, ni ni First Lady, ni Lisa Marcos. Mm. Yun naman daw anak ni Lisa Marcos, nakikita rin doon sa okasyon ng mga yung partido naman ni Amy Marcos.
1: So ibig sabihin, wala naman talagang nangyayaring away.
0: Oo.
1: Diba? Magkakasundo pa rin sila.
0: Magkakasundo pa rin. Tayo lang ang pinag-aaway. Para kunyari, magkakaaway sila. Oo. Ganyan.
1: Kumbaga, ganun. Distraction din eh. Diba? Parang kumbaga, kung mapalabasin lang natin na may ganitong issue na kami, para kunwari, magpapabango ko, di ba?
0: Yeah, kaya so para maalis ho yung mga ganyang kunwari. Kami po dito sa GV, magbabantay at sa abot ho ng makakaya namin ay ipapaliwanag namin sa inyo sa abot ng kaya namin. At
1: correct.
0: Kung kayo po may alam din, aba, ay kaya nga po bukas sa mga text lines natin.
1: Correct.
0: Diba? Oo, ay di magkwentuhan po tayo ng masaya tuwing Sabado at Linggo.
1: Correct. Sabi nito, ito, may nag-text sa atin. Oh. Sabi ni 5889 na.
0: Mm.
1: Pero mukhang kanina pa to, ngayon lang natin nabasa. Mm. Sabi niya, aray sa tindahan ni Aling Nena, wala ng good vibes. Mas maraming poor ang nakikinig. At sabi naman ito sa ating online streaming. Ayan, ang daming nga nag... Uy, ang daming nag-message. Ha? Sabi ni Janice Mercado.
0: Hi, Janice.
1: Hello, mga ka-vibes. 3 weeks sa... pala, ano? 3 weeks pa lang ako dito sa AU.
0: Oh.
1: Pero homesick na ako. Buti
0: saan
1: na
0: ka sa AU?
1: Perth?
0: Ah, sa Perth.
1: Oo, sa Perth. Sabi
0: niya. Pinakamalapit sa Pilipinas yan.
1: Oo. Sabi
0: ang dami dyan, sir. Ang mga, marami dyan mga kababayan natin. 6 na buwan dyan, nabalik dito. 6 na buwan din. Mm. Ang tawag doon, fly and away.
1: Fly and away.
0: Oo.
1: Diba? Ito sabi niya, buti na lang naririnig ko pa din ng GV. Oo. Nakakabawas homesick. Maraming salamat. Janice Mercado, sa pakikinig sa amin. At sabi niya, good morning po sa mga Marites ng As East Bawan, Batangas.
0: Ay, magandang umaga. Oh, speaking of Bawan, Batangas, kumusta kay Nelson Adante at sa kanyang pamilya?
1: Ay, magandang umaga.
0: Diyan sa Bawan, Batangas. At sa lahat po ng mga kaibigan natin na sa Romano Catholicos, ang dami kong kaibigang Roman Catholic Church. Mm-hmm. Na nakikinig sa mga sa palengke po ng lungsod ng Lipa, magandang umaga.
1: Magandang umaga.
0: Oo.
1: Sa mga masisipag nating tindero-tindera.
0: Oo.
1: Na nakikinig sa atin, magandang umaga. At sabi naman ni Dexter Fampulme, Happy Father's Day sa mga barakong tatay ng Gamao, Tingloy, Batangas.
0: Oy, speaking of Tingloy, alam ko nandiyan si ano ngayon, si Joey
1: Dexter,
0: Boy.
1: Habulin mo si DJ Joey.
0: Habulin mo si Joey Boy dyan.
1: Pag nakita mo si DJ Joey Boy, may premyo ka sa kanya.
0: Oo. Bibigyan ka daw ng 1 damakmak na. Alam mo na.
1: De, baka may maleta.
0: Joke. Baka may maleta yan. Habulin mo yan.
1: Anyway, nako. Ikaw ba? Ito, DJ Ronnie. 5 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Bilis ah.
1: Oo, ang bilis ng oras. Kanina, nagkwentuhan lang tayo ng
0: kung ano-ano. Akala ko, hindi ko matatapos yung alas 9. Grabe.
1: Pero, sige, bigyan mo naman kami ng pahapyaw, DJ Ronnie. Ano ba itong, kasi balita ko, sa susunod na Sabado, si DJ Ronnie, solo nyo ng maririnig tuwing Sabado at Linggo. Ano ba itong pag-uusapan nyo on air?
0: Well, of course, unang-una po, salamat sa management ng GV99.9, kay Sir David, kay Director Kiko, kay Joey Boy, kay JV, kay Pula. Sa inyong lahat, maganda, marami sila. Of course, simula nga po sa Sabado ay magkakarinigan tayo. At the usual po, meron tayong mga portions na meron tayong magbabalik tanaw tayo sa mga balita ng isang linggo. Tayo rin po ay mag-iimbita ng mga panauhin. Tayo po ay magbibigay ng mahaba-habang detalye sa ating mga local at national issues. Of course, somewhat entertainment and information format po tayo sa isa-isa ho nating ilalatag. We will one by one and slowly and gently give our portion para naman po magkakasama tayo tuwing weekend and pakiusap lang namin. Eh di yung tulad po ng pagsama nyo sa amin dati nung start tayo nung 1996, sana po nandyan pa rin kayo sa amin, lalo na yung mga present generation, kasi we'll see to it na may balitang pangkabataan tayo dahil syempre alam naman natin, narinig lang natin ng kabataan pag may basketball, pag may kung ano-ano. But this time, we are seeking the opportunity for the youth to be heard. Diba?
1: Yun. Correct. Kaya nako mga ka-vibes, no? Suportahan po natin.
0: Kasama ko nga pala tuwing Sabado at Linggo si Jessa at si Juan Moises.
1: Yun. At syempre, si...
0: At si JV.
1: Correct, si Papa
0: ang
1: P.
0: Ang aming
1: nandito.
0: Si Papa P.
1: Yan.
0: Si Papa P. Oh.
1: Tsaka sa mga ka-vibes natin, no? Syempre, gusto ko na rin bigyan ng pagkakataon nito dahil ito pong programa to ay inupuan ko lang kay DJ Joey Boy ang programang Sabado Ganado.
0: Simula, pa rin yun.
1: Simula po sa...
0: 27.
1: Sa 27, June 27, mas pinahaba na po ang kwentuhan niyo with DJ Joey Boy. Magsisimula na po siya ng 9 a.m. hanggang alas 3 ng hapon.
0: Ang baba nga naman, ganadong-ganado.
1: Ganadong-ganado.
0: Grabe.
1: Mula almusal hanggang merienda kasama niyo si DJ Joey Boy.
0: Tama yun, no?
1: Kaya, naku mga kababs, wala nang rason para mabitin kayo. Kasi after ni Joey Boy, yung 3 p.m. to 6 p.m., ala e paano by DJ Yam.
0: Kaya, uy, si DJ Yam.
1: Oh,
0: hi,
1: walang
0: DJ
1: ano,
0: Yam.
1: Walang beaten. Walang... Tapos, after ng 3 p.m. to 6 p.m., mga ka-vibes, eh, merong 6 p.m. to 9 p.m. with Papa Joe. Yun yung Saturday Nights and Jam. O, diba? Mga tugtugan naman yung kay Papa Joe. Kaya, wala nang rason. Buong araw ng Sabado at Linggo, eh, talagang busog na busog kayo sa kwentuhan at good vibes. Magsisimulan ni DJ Ronnie yun,
0: yun.
1: Sa umaga, 6 a.m. to 9 a.m. Diba? Kaya,
0: yan.
1: Naku, maraming aabangan mga ka-vibes. Kaya naman, tuloy-tuloy lang dapat kayong nakikinig dito. Anyway,
0: gusto ko rin i-acknowledge muna si Sir Manny Galang ng Angeles. Maraming salamat, Sir Manny, for not objecting to my return, the comeback. No? Parang he also allowed my homecoming dito sa GB99.9. Tsaka yung kanyang napakabait na asawa,
1: si Ma'am Leti.
0: Si Ma'am Leti. At ang nag-iisa nila, hindi ko alam ba't iisa lang, Sir Manny. Ay, ang dami mong kinikwento sa akin. Ay, hindi pala, wala. Naku, patay.
1: Wag,
0: mapapaalis
1: hindi ka
0: tayo dito. Ay, nako. Salamat, DJ Sir Kiko.
1: Maraming
0: thank
1: salamat,
0: you very
1: DJ Ronnie.
0: It's a pleasure being with you.
1: Of course, and, ako lalo.
0: Oo, at hindi ko akalaing magkapit barangay lang pala tayo. But ganun talaga. And salamat po. Binabati ko po si Provincial Administrator Joel Montealto, ang aming Housing and Homesite Affairs at PIDAO Divisions sa Provincial Government ng Batangas. Lahat ng mga kasama ko sa gobyerno, magandang umaga po. So tuwing Sabado at Linggo, bawal lang gumising ng tanghali. Dapat ganado tayo tuwing Sabado. Gigising tayo ng alas 6 para magkwentuhan tayo sa mga nangyayari sa
1: correct.
0: Ating paligid.
1: Anyway, nako, oras natin na alas 9:00 ng umaga na kasama niyo sa kwentuhan na kaninang alas 7 hanggang ngayong alas 9:00 ng umaga. Kiko Barako kasama si
0: DJ Ronnie.
1: At sa mga gusto niyo magpadala ng inyong song request, inyong mga opinion na abay, pwede pa rin yan, bukas pa rin ang aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming live stream na umaabot hanggang Australia.
0: Wow.
1: At sa mga sulok ng
0: mundo. Yung mga ano, mga dabar cards ko sa Adelaide. Kasi
1: yan.
0: Diyan ako tumigil lang 18 buwan diyan sa Adelaide, Australia sa Flinders University po.
1: Yan. Nako, kaya nako tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan diyan mga ka-vibes. Anyway, tuloy-tuloy din natin ang ating tugtugan mga ka-vibes. Nakasama at napapakinggan mo ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
0: DJ Ronnie.
1: Siyempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station
0: GB99.9 your good vibes.
1: At para sa aming bye-bye song ni DJ Ronnie,
0: hindi pa alis si Kiko, huwag niyong iwan si Direct Kiko,
1: huwag niyong iwan, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa ito. Pero sa bye-bye song namin ni DJ Ronnie ngayong 6 a.m. to 9 a.m. ito ang kanta ni Glock 9 para sa mga taong nasa upuan, nasa posisyon. Sana naman makita nyo ang kalagayan ng mga nasa laylayan.
0: Good morning, Mr. Jun and Nine Dihan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: Okay.

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services, including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Discover the beauty of the world the easy way, because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour, from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH, or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Oy, mga ka-vibe, syempre. Akala nyo, wala na ako. Ay, hindi ako uuwi. Hanggang alas ko spend duty. Hello, mo inyong napapakinggan at nakakasama pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Sabado Ganado. Sa ngalan po ni DJ Joey Boy, na ngayon ay nagpapakasarap sa pagsisid. Sana all! Sana all! Nako, DJ Joey Boy, ako muna ang pansamantalang maririnig ng ating mga kabayos ngayong Sabado ng umaga hanggang mamayang alas 2 ng hapon. O, diba? O, sa mga kabayos natin, na, nagtataka kayo, bakit hanggang hapon? Eh, kasi nga po, ang programang Sabado Ganado, simula po sa susunod na Sabado, June 27, mas pinahaba na po ang oras ni DJ Joey Boy. 9 a.m. to 3 p.m. nyo na siya makakasama. At speaking of nakakasama, eto na, nakakasama ko na ang inyong the one and only. Papa B, magandang
5: ginagaya
4: hapon
5: mo yun, ha? Ano? Ano hapon?
4: Ay, magandang umaga. Teka, hindi pa kasi ako nagkakape. Nasanay ako, nasanay kasi, di ba, ang programa ko hapon tuwing Lunes hanggang Martes.
5: Ayun, no, magandang umaga, no, DJ Kiko.
4: Magandang
5: umaga. Magandang umaga sa mga kawagis natin na kikinig dyan sa GV99.9. Yan. Tsaka kay DJ Joey Boy, no? Shout out sa'yo, DJ Joey Boy.
4: Ay, nakikinig sa atin yan sa ating online streaming.
5: Pasalubungan mo naman kami ng ano, kahit buhangin na lang. Buhangin, no, kaya ano?
4: Kahit ano, daing na dilis. Daing na dilis.
5: Mahirap yung daing yun. Daing na dilis.
4: Daing na dilis.
5: Pinahirapan mo si DJ Joey Boy,
4: ha? Pero gusto ko boneless pa.
5: Mahirap yun.
6: Mahirap yun.
4: Mahirap talaga yun.
5: Pero kaya ano, DJ Joey Boy, ano, sirena. Bawal ma, ano ka dyan, pasalubong.
4: Oy, si Papa Pig. Gusto ng sirena. Sige, meron ako kilala sirena. Sabi ni Glock 9.
5: Oy, yun ko nun.
4: Diba? Pero kamusta naman so far ang isang buong linggo mo?
5: Ayun, no. Isang buong linggo ko simula nung Wednesday. Masaya siya, no, so far. So, naririnig niyo naman ako, mga ka-vibes. So, alam ko naririnig niyo ako.
4: Diba? No? Ayan, nasa mga ka-vibes natin.
5: Sa programang The Best Request.
4: Kung saan, ang mga kanta nyo,
5: ay, bibida ko. Yun, mga ka-vibes. So, stay tuned na, mga ka-vibes, no?
4: Correct.
5: Ayun,
4: wala. Pero hindi, ito, sa mga ka-vibes natin, ito, bibigyan lang natin ang context, no?
5: Uh-oh.
4: Eh, si Papa P po muna ang pansamantalang uupo sa programang The Best Request.
5: Yes.
4: Diba? Kasi
5: on behalf of DJ Rico.
4: Yes, on behalf of DJ Rico. Dahil si DJ Rico po ay matagal-tagal din nga mawawala. So, ngayon, napag-desisyonan ko at napag-desisyonan na namin na bakit hindi na lang si Papa P? Tutal lang dito naman siya ng Wednesday to Friday.
5: Why not, bro?
4: why not? Yun nga ang tanong eh.
5: Why not coconut?
4: Why not coconut? Diba? Pero, ito ha, sa mga ka-vibes din natin, no? Ito pong segment naman namin ni Papa P. Ito na yung pampagaan ng usapan. Kanina, mabigat-bigat yung usapan namin ni DJ Ronnie, eh, diba? Sa mga ka-vibes natin nakikinig kaninang alas 7 hanggang kaninang alas 9 ng umaga, diba? Mga pinag-usapan natin, yung mga balita na nitong mga nakaraang araw at binigyan namin ng komentaryo. Ngayon, kami ni Papa P, kung meron kayong mga istorya na gustong ibigay sa amin, gusto nyo mag-open
5: letter.
4: Kahit
5: anong story.
4: Oo, kahit na
5: genre, malungkot,
4: kahit
5: masaya,
4: na sabihin mong SPG pa yan.
5: Nakakahiya. Huwag ka mag-alala, mga kawis. Correct. Nakakahiya yung story mo. Ang bahala sa'yo.
4: Oo, tsaka hindi lang naman ikaw ang nag-iisang may nakakayang story. Lahat tayo. Diba? Kahit ako, may nakakahiya akong story. Ayoko lang sabihin. Kasi, mahirap na baka mamaya, di ba, alibawa, nag-online tayo, kunyento ko on air yung aking nakakayang storya, may nakakilala sa akin sa labas.
5: Lagot ka. Ay, ikaw yung ano.
4: Ano ba? Pareko.
5: Diba? Pare, nakakayang moment mo.
4: Ay, sige ko, para ako. Ayun, nagkalat sa CR.
5: Ayun yung ano, naka-diaper.
4: Yan yung naka-diaper kapag bumabiyahin ng Manila. Hindi marunong mag-figure.
5: Aray ko.
4: Anyway, nako, again sa mga kabayos natin na gustong magpadala ng storya, pwede naman yan. Bukas ang aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman, pwede silang mag-live chat, Papa P, sa ating
5: sa ating website na gv99.live or sa ating Facebook page na gv99.9fm.
4: Yes, at kung paano nagtataka kayo, paano ba makakapunta sa aming online streaming, nasa Facebook page po namin yung link niya, naka-featured post, naka-pin post yun.
5: Check nyo na, mga kabibs.
4: Yes, i-click nyo lang yung link na yon at dediretso na kayo sa aming online streaming. Mapapakinggan nyo na kami saan mang lupalop kayo ng mundo naroon kanina. Diba?
5: Kahit nasa Antarctica, marinig mo.
4: Correct, kahit nasa Antarctica kanina nga, diba? Sa amin ni DJ Ronnie, may nakikinig galing sa Perth, Australia.
5: Makalayo na, no? Nakapot tayo doon. Grabe.
4: Tsaka itong nakakatawa, no? Kahit nasa Australia siya, nawawala yung pagka-homesick niya kasi nakikinig sa atin. Yan naman ang goal namin dito sa GB99.9, yes. Diba? Tanggalin ang homesickness, diba? Bigyan kayo ng good vibes. Yes.
5: Tapos
4: diba?
5: Bigyan mo kami chocolate.
4: Oo, bigyan mo kami chocolate. Ganun.
5: Pag-uwi mo.
4: Message ka lang sa amin. Yung message sa Facebook, may sabihin mo, ako po si Janice Mercado.
5: Buraot eh. No?
4: Tumatanggap naman po kami kahit mga 1 month expired na.
5: Wag naman.
4: Okay na, may 1 month may 1 month life fun pa.
5: Ay, nako.
4: Talaga, okay lang sa amin yun. Basta matitibay naman yung sikmura namin.
5: Oo, matitibay to.
4: Hindi kami Janice Mercado, hindi lalo si Kiko Baraco, hindi po ako nag-practice sa HEPA lane para lang magsuka sa chocolate na expired.
5: Tama.
4: Anyway, nakasalan mga kababayan natin. Syempre, tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. Nakakasama at napapakinggan muna ngayong oras natin na 9:29 in the morning. Nakakasama at napapakinggan mo ang Barak Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco kasama si
5: Papa P.
4: Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9. Your good vibes. At para sa aming next song, ito mga ka-vibes, kanta ng K-pop Joa. Sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo lang tumingin.

0: JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
1: Barangay Marawi,
0: Lipas City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Bossing!
5: Oy, Bossing! Magandang umaga!
4: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
5: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
4: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Paano kung diet ka pero may nag-ayam mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
9: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
10: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
11: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng manlayas?
12: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
13: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
14: Eh, di makijam with DJ Ya!
15: Ano pa yan ka vibes? Ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
14: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
15: Alam mo, sige, tapusin natin 'tong programang 'to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
14: Sa programang Ang Tanong.
15: Ala eh, paano?
14: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
15: Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.
7: Paano nga yun?
16: Kiko Barako.
17: Talagang ganado ang Sabado mo, lalo na kung may dumating na good news. Kaya mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig nyo dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang TV 99.9, your good vibes. At syempre inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Chico Barako kasama si...
18: The one and only, Papa P.
17: Ang napatawa ko si Papa P. Ba't yung kamiglang
18: tumawa? Natawa ako dun ha. Ano ba yung good vibes na dumating sa'yo?
17: May good news lang na dumating.
18: May good news na dumating ha.
17: Boss, maraming salamat. Pero eto na nga mga ka-vibes. Siyempre nakikinig ka pa rin sa programang...
18: Parang tumas energy mo ha.
17: Oh, siyempre. Eto, na programang Sabado Ganado sa ngalan po ni DJ Joey Boy. Kami po muna ni Papa P ang yes. Inyong mapapakinggan hanggang mamayang alas 2 ng hapon. So eto na nga mga ka-vibes, no? Speaking of ganado, eto, meron kami nga natanggap. Minag-message ngayon eh. Ngayon lang.
18: Oo, natatawa nga ako eh sa minag-message niya eh. Kanina yung pini-previous check ko lang siya kanina. Natatawa ako sa istorya na eto ni ano eh.
17: Ni JV.
18: Ni JV. Kapangalan ko, JV.
17: Kaya siguro tumatawa ka.
18: Hindi ko na-experience to, pero sige, basahin natin.
17: Sige, basahin mo.
18: Ito, sabi ni JV. Mga pare, DJ, may nangyari sa akin dati na hanggang ngayon pinagtatawanan pa rin ng mga katrabaho ko.
17: Ano kaya yon?
18: Work from home pa ako noon, nasa online meeting kami kasama yung manager namin. Medyo mahaba yung meeting kaya habang nakikinig, nagdesisyon ako magluto muna ng pansit canton. Ay, talaga nasingit mo pa yun ha.
17: Talagang ano ha?
18: Nagutom yarn.
17: Napakanton ka ha sa haba ng meeting. Go.
18: Ayun, ito sabi niyo. Akala ko nakamute ako.
17: Nako.
18: Grabe. Na. Habang nagluluto, todo reklamo pa ako sa sarili.
17: Mm-hmm.
18: Sabi niya, ito sabi ni JB to eh.
17: Oh.
18: Grabe naman tong meeting na to. Isang oras na, wala pa rin conclusion.
17: Nako, mahirap yan. Tapos hindi ka nakamute. Oh, tapos
18: natapon yung seasoning.
17: Oh.
18: Sabi ni JB ulit. Ay nako, mas may direction pa tong Pancit Canton kaysa sa meeting na to.
17: Nako!
18: Nako!
17: Aray ko talaga, ito sa ano yung manager.
18: Oo.
17: O tapos.
18: Sabi niyo, tahimik lang ako habang nagluluto. Maya-maya, may narinig akong boses.
17: Nako.
18: JB, mukhang may suggestion ka tungkol sa meeting. Nako! Biglang tumigil yung mundo ko. Nako!
17: Oh, tapos?
18: Kahit sino naman siguro. Ito, tuloy natin.
17: Oh.
18: Pagtingin ko sa screen, hindi pala ako nakamute yung manager namin nakatingin. Ay, nakangiti. Yung mga katrabaho ko, naka-off mic. Pero kita mo sa galaw ng balikat nila na tumatawa.
17: Naka-off cam. Off-cam camera.
18: Ba?
17: Oh.
18: Pero nakita niya eh.
17: Oo. Oh. Ah, oo nga. Tama-tama.
18: Off
17: tama.
18: Mic. Diba? Oh, tama. Kasi on, naka-on yung cam niya. So,
17: kasi
18: niya,
17: naman
18: diba?
17: Si JB magsusulat
18: kaya
17: na lang.
18: Kaya eh. JB, okay. Ano ba yan? Ito, tuloy natin.
17: Oh.
18: Sabi niya lang ni JB, sir, metaphor lang po yun. Uy, ang galing.
17: Metaphor.
18: Dinahilan mo pa talaga. Ito, sabi naman ng manager ni JB, sabi sa kanya, okay lang yan, pero kamusta naman ang direksyon ng Pancit Canton? Nagkaroon ba ng direksyon na yung Pancit Canton? Grabe naman yan.
17: O tapos, sabi ito. Meron pa, mahaba pa.
18: Ito, sabi niya, buong meeting, hindi na ako nagsalita. Pagkatapos ng meeting, may nag-message sa group chat namin. Yun, tapos sabi, ito yung message daw sa ano nila, DJ Kiko eh. Sa,
17: kumbaga, ano to?
18: Sabi, meeting
17: agenda.
18: Meeting agenda, sabi. Number one, project update.
17: Okay.
18: Number two, budget review.
17: Okay.
18: So, the number three is status ng Pancit Canton ni JB.
17: Yun!
18: Nakasama pa sa meeting agenda yun. Ayun, tapos ito, tuloy natin. Sabi ni JB, hanggang ngayon, DJ, tuwing may online meeting at may tatawaging magsalita, natahimik lang, may magbibiro pa rin ng check nyo, baka nagluluto naman Pancit Canton.
17: Yeah, nagkaroon ka ng impression na mahilig kang magluto ng Pancit Canton. Eh, sinaman eh. Alam nyo actually, no, sa mga kabibs natin. Sige. Totoo naman yan, nung panahon ng pandemic, dahil nga lahat online, diba? Lahat naka-work from home. Isa talaga sa pinaka dilema o pinaka mahirap noon, dahil hindi tayo sanay sa online, is yung mag-off mic at saka off cam.
18: Oo.
17: Diba? Nung panahon ng ano, yung panahon ng pandemic, 2019, 2020, hanggang 2021 yan. Diba? Marami sa atin, kapag may mga trabaho na online meeting, diba? Uh-huh. Iba, ang formal-formal ng taas, pero yung baba, naka-boxer shorts. Aminin nyo yan,
18: galing,
17: diba?
18: Ninja mode yun, ha?
17: Oh, diba? Naka-necktie pa, eh.
18: Naka-necktie
17: diba?
18: Pa, no?
17: May mga corporate, naka-necktie.
18: Pero naka-boxer.
17: Pero naka-boxer shorts.
18: Yun lang.
17: kaya mahirap, eto yung mga ganito, no? Yung mga naka, hindi pala naka-mute ang microphone. Mahirap talagang scenario yan, di ba? Kaya, ako, inabes na rin ako na ganyan, pero hindi naman in a bad way.
18: Oo.
17: Hindi kasi ako basta-basta, halimbawa nasa meeting, hindi ako basta-basta nagsasalita.
18: Kaya nga eh.
17: Di ba? Ikaw ba gawain mo yan?
18: Hindi.
17: Online class ka, di ba?
18: Oo, nag-online class ako before, no?
17: Oo, kamusta naman? Na-experience
18: pero
17: mo ba yan?
18: Hindi naman. Hindi ko na-experience yung ganyan. Tsaka ano, mahirap magluto sa ano eh. Mahirap magluto ng nag-online class. Siyempre, mamaya maiwan mo yun, di ba?
17: Oo, correct.
18: Tsaka lagi ako nakamute eh. Timing lang ako. Nakikinig lang, ganyan.
17: Oo.
18: Kung mahinaing man ako, sa akin na lang yun.
17: Ako gawain ko no, nung panahon ng mga online meeting na yan, nakamute ako. Pero, ano yun, may chichiri ako lagi.
18: Oh.
17: Kumakain ako para ako
18: chicha ka.
17: Oo, yun yung movie ko, yung meeting. Pinakikinggan ko kung sino yung magbabangayan. Diba? Pinakikinggan ko ano yung mga agenda, yan. Lagi akong ano, kaya minsan, kapag ka na-experience ko, diba, tinawag yung pangalan ko.
18: Oo.
17: Pag-unmute ko, yes, ma'am, oh.
18: Kaya ano, may mga singit-singit pa.
17: Oo, meron. Nagtatanggal pa ako ng tingating. Buti kami, off-cam kami nun kapag ka nagme-meeting. Pero kayo ba mga ka-vibes?
18: Ayan.
17: Paano nyo ba i-handle yung ganyang scenario?
18: Oh, yung kagaya ni JV.
17: Oo, ni JV. Diba? May ganyan din ba kayong scenario
18: experience
17: na nasa importanteng meeting kayo tapos nakalimutan mo na mag-mute ng microphone? Diba?
18: Oo.
17: Or wag na natin i- limit sa microphone. Mag-off cam, tas nakakahiya, di ba?
18: Tapos may ginagawa ang
17: correct, ano, yung nagmi-meeting kayo tapos dumaan yung nanay mo na nakatapis sa likod.
18: Nako, mahirap yun.
17: Di ba? Yung halimbawa, o kaya naman, naka-on cam yung meeting. Tapos, maya-maya may dalawang batang naglalaro sa'yo, tinawa ka ng bola.
18: Kaya naka-on cam yung online class mo, tapos binato ka ng plato.
17: Oo, di
18: ka daw nagugas eh.
17: Sabi ng nanay mo, hoy, eto na naman yung pinagkainan mo, hindi mo na naman niya hinugasan.
18: Hindi ka marunong magugas ng pinagkainan mo. Ano kami katulong?
17: Naka-on cam ka na. Naka-on mic ka pa. Narinig yung pinagagalita.
18: Imbis na yung lesson pag-usapan, ikaw pinag-usapan.
17: Oo, oh, yeah. Nakapwede niyong i-share sa amin ni Papa Pian, mga ka-vibes. Bukas na bukas ang aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online streaming na
18: GV999.live. Yeah, nautal tuloy ako.
17: Kung nautal kayo rin sa pagbabanggit ni Papa P, yung link niyan ay nasa Facebook page namin, mga ka-vibes. I-click niyo yun yung featured post, unang-unang post makikita nyo.
18: Naka-pin post yun.
17: Yes, naka-pin post. Isang click lang, dederecho na at mapapakinggan nyo na kami.
18: Tsaka mababasa namin yung mga live comments.
17: Correct. Yun. Pwede kayong mag-live comment doon. Anyway, nakatuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang barako matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
18: Papa P.
17: Siyempre, dito lang yan sa programang Sabado Ganado sa ngalan ni DJ Joey Boy. Siyempre, dito pa rin yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9,
18: your good vibes.
17: Ay naku, mga ka-vibes, kung na-experience nyo yan, ganyan na, isa lang masasabi ko, ay siya, bahala na.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
13: Ay, tuloy-tuloy pa rin syempre ang pakikinig mo dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin ngayong umaga ng Sabado, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At sa ngalan po ni DJ Joey Boy, ito po ang programang Sabado Ganado, kung saan kasama kong ganado si Papa P. Maganda nga umaga pa rin.
14: Ulit, no, DJ Kiko.
13: Oh, parang ano ah.
14: Sa IJB, yung letter sender natin.
13: Papa P, parang ano ah.
14: Ano?
13: Parang meron kang embarrassing moment ngayon.
14: Huwag na natin mag-usapin. No? Good vibes lang tayo, good vibes.
13: Okay, lang. Okay, oh. Sige. Pero sige, balikan natin si JB na ating message sender na nakalimutang mag-mute
14: ng
13: kanyang microphone.
14: Sa dami
13: pwede
14: makalimutan, no?
13: Diba? Sa dami-dami na pwede kasing makalimutan, mag-mute pa. Bakit kasi naka-unmute, hindi ka naman kailangan magsalita?
14: Ano, alam mo yun, sinasabay niya yung pagkain.
13: Well, sa akin wala eh. Walang problema yon. Sa akin ah.
14: Hindi kasi nagluluto siya eh.
13: Oo, okay lang. Sa akin. Kasi ginagawa ko yan ng work from home ako eh.
14: Oo, sa bagay.
13: Walang problema. Halimbawa.
14: Kaso nga lang, hindi niya na-mute.
13: Oo. Yun lang yan eh. Kasi ito lang yan, mga ka-vibes. Sa akin ah. Ito, para din kay Papa P. No, it's a matter of discipline. No, kailangan and awareness. Kailangan aware ka sa nangyayari, 'di ba? Halimbawa, hindi porket nasa bahay ka, comfortable ka kasi diyan eh, 'di ba? Pero you shouldn't lower your guard, 'di ba? Sabi nga nila, kapag lalo pag work from home ang trabaho mo, hindi ka dapat you should never lower your guard. Ibig sabihin, hindi ka magpapabaya when it comes to microphone, when it comes to camera,
14: 'di
13: ba? Mga ganyan, hindi mo dapat pabaya kasi dapat aware ka pa rin na oy, may trabaho ako.
14: Uh-oh.
13: Or o kaya may online class ako.
14: Uh-oh.
13: Diba? Na dapat lahat tayo, mga ka-vibes, pagka merong online na ganyan, we should still be aware, no? Aware tayo kung ano ba yung mga technicalities. Ngayon, when it comes sa pagluluto, wala namang problema sa akin yan.
14: Sabagay.
13: No? Diba? Pwede mo naman talaga, kasi, again, multitasking, pwede naman talaga yun. Diba?
14: As long as kaya mo.
13: Oo, kasi nasa bahay ka lang naman eh. Wala ka namang ginagawa. No? Sa akin nga, mas safe pa nga sa akin na, mas safe talaga ang off-cam.
14: Mm-hmm.
13: Na ano, kasi yung sinabi mo audio, di ba, yung katulad ng nangyari kay JV, no, na di ba na tong meeting na to, mas safe pa yun kaysa nakita ka nilang naka-underwear.
14: Oo.
13: Di ba, mas nakakahiya yun na nakita ka nilang naka-underwear.
14: Kasi ano eh, habang buhay na nila yung maaalala eh.
13: Oo, tsaka hindi. Ito pa, may mga meetings na recorded.
14: Oo.
13: Di ba, recorded yung meeting na for documentation purposes.
14: Oo, yun.
13: O biruin mo.
14: Tapos brief mo, 20.
13: Tapos butas pa.
14: Aray ko.
13: Ang ganda-ganda ng motor, tapos butas yung brief.
14: Ba't ganun?
13: Di ba? So may mga ganong ano, sa akin, mas safe pa yung naka-off-cam.
14: Oo.
13: No? Mas kabado pa ako kapag ka-on-cam yung meeting. Pero pero again, it's a matter of self-awareness.
14: Yes.
13: And it's a matter of discipline.
14: Pero ikaw, DJ, matanong kita. Kung dumating ka sa ganong sitwasyon, ano gagawin mo?
13: Wala, move on.
14: Kung ari, yun, naka-on mic, on cam, oh. Tapos nagluto ka, na-bad trip ka, napasabi ka rin ng gaya ng DJB. Ano gagawin mo?
13: Well, unang-una, wala, hindi ko naman siya mababawi. Nasabi ko na siya, di ba? Nakapagreklamo na ako na tungkol dun sa meeting, di ba? Oh, ano ba, sabi ko, ano ba to? Dami namang kuda ng boss, di ba? Oh. Wala ka na magagawa. Kasi nangyari na sa akin yan. Na-accidente ako, off-cam naman, pero nakalimutan ko na i-off yung mic. So, nag-comment ako doon sa sinasabi ng boss. So, hindi naman dito sa GB to, wag ka mag-alala. No, nakalimutan, nagsasalita yung boss, tapos parang nag-react ako.
14: Oh, narinig ka ng boss?
13: Narinig, kasi
14: ano sabi niya sa'yo?
13: Noted po. Sabi niya sa akin ng isang boss, oh, noted po, sige po. Sorry po. Wala na. Tapos after nun, niyaya ako na move on.
14: Oh.
13: Tapos nag-sorry na lang din ako, pero private message na I'm sorry na nakalimutan ko po mag-off mic. Sorry po na na-interrupt ko yung presentation nyo. And then, suddenly yung boss naman na, okay lang, it's okay.
14: Buti diba? Mabait siya.
13: Oh, well, technically naman.
14: Hindi naman siya terror.
13: Oo. Tsaka, bilang boss, eto, may mga boss kasi na hindi naman namamahiya.
14: Oo.
13: Diba? So, wag na natin
14: professional.
13: Oo, professional na lang. So, maging professional. Kaya ngayon, ako, eto, JB, kung ako tatanungin, no, okay lang yan, may ganyang moment tayo na embarrassing moment. Diba? Move on. At kung inaasar ka na nila na kamusta na yung pancit canton or baka nagluluto na naman ng pancit canton si di ba ng canton
14: na ako, hindi ko pa naranasan yan.
13: Well kapag naranasan
14: kasi,
13: mo siya
14: aware ako sa ano eh.
13: Oh sige, kung naranasan mo siya, ano mararamdaman mo
14: pag ano naranasan ko yung ganyan? Oh. Narinig ako, siguro mahiya ako.
13: Mahihiya ka
14: as in sobra yung parang ano feeling mo, gusto mo na magpalubog sa inupuan mo.
13: Parang gusto mo magukay ng lupa. Oh. Lupa.
14: Ukay na lang ako doon ako magtatago. No, parang ganun
13: di ba? Totoo naman yan, nandun naman. Pero again, sa akin, wala naman.
14: Ano mababawi?
13: Oo, oh, hindi mo siya mababawi. Pero yun nga, the thing na, or the fact na hindi mo siya mababawi, then wala ka magagawa. Then move on, accept. Diba?
14: Malala pa doon, nahaalala nila.
13: Okay lang yun. Edi, sakyan mo na lang.
14: Oo, oh, diba?
13: Ako,
14: yes.
13: Ako ha, sasakyan ko na lang yun. Halimbawa, inaasam nila ako. Oh, kamusta naman yung niluluto ni Kiko Barako dyan, oh. Mamahag. Sabi ko, wag ka mag-alala, babagian ko kayo. Diba? Mga ganun na lang eh. Wag kayo mag-alala. Sa pagpasok natin, meron akong dala para. Ganun na lang.
14: Pansit Canton din.
13: Paala ka sila kung ano niluluto ko. Magdadala ko alamang.
14: May amoy yun ah.
13: Oo, bahala kayo. Mangamoy tayo pare-parehas. Diba? Pero again, no, sa mga ka-vibes, para lang maiwasan natin yung mga ganyan.
14: Oo.
13: Technically, dapat self-aware talaga.
14: Yes.
13: Na-aware tayo sa nangyari. Kaya naman dito on-air eh. Tingnan mo ha. Dito, kami dito ha, sa mga ka-vibes na nakikinig. Kami dito ni Papa P. Alam nyo, ang pinaka nakakatakot na mangyari sa amin is yung hindi namin mababa itong slider. Tapos nagkukwentuhan kami.
14: Oo, tas,
13: diba?
14: Tas malala pa yung pinagkukwentuhan, no?
13: Oo, diba? Minsan nambabash kami ng mga ka-empleyado namin.
14: Hindi ba yung DJ Robby?
13: Ay. Diba? Or kaya naman, alam mo yun, nag-aasaran kami, oh. Naglulukan kami, tapos may mga, alam mo, minsan naman tayong mga tao.
14: Minsan nanira kami ng buhay ng iba.
13: Diba? Minsan naman, kami mga empleyado, syempre, dahil normal na tao ka lang din, minsan may mga words na
14: alam mo naman yun.
13: Off-air eh, na pang-off-air, diba?
14: Alam mo naman yun eh, syempre, minsan pagdating ni DJ Robby, ano, wala ba si Sarah yung buhay?
13: Oo, oh, diba? May mga ganon na, o kaya babatiin namin ng good morning, iba yung sagot sa amin.
14: Diba? Kaya eh. Shout out tayo, DJ Robby.
13: Oo, oh, diba? Wala namang radyo, nahiyaan mo siya, di tayo naririnig. Pero again, no, sa mga ka-vibes natin, kung ito naman ang tip ko, kung kayo po ay nasa isang professional setup, yeah, meeting, no, always, ito po, proper etiquette po to sa mga online na online meeting or online activities, no, proper etiquette po na before you join, you should always off your mic and off your cam. No, wag kayo mag-join ng meeting na mambubulaga kayo, naka-on yung mic or naka-on yung yung camera, no, kasi hindi natin alam ano yung pwede mangyari sa paligid natin.
14: Oo.
13: Especially kung alam natin, di ba, na yung paligid natin medyo maingay-ingay, may kumakaw na aso, di ba, may tumitinaok naman, no?
14: May kasama ka sa bahay.
13: Correct, di ba, may kasama ka sa bahay.
14: Diba, may, ano, alam mo naman mga nanay.
13: Oo, di ba? Kaya may, alam mo yun, may mga, biglang may maririnig kami sa online meeting na,
14: uy! Tangaling dapat yun, ah. Ganon.
13: Diba? May mga ganon. So, again, sa mga kabayos natin, proper etiquette po yun, no? Na, always check your technicals.
14: Mm-hmm.
13: No, ni tsaka wag mo tayong mambabash. Ito lang yan. Wag tayong mambabash ng halimbawa ng boss or ng meeting, 'di ba? Hindi po natin alam kung pwedeng alam mo 'yun, hindi natin alam kung kailan mag natin hindi natin alam na off mic ba tayo o on mic tayo. 'Di ba? So wag na lang po natin to be safe.
14: Yes.
13: No, wag ka na lang mambash. Keep yourself. Kung wala kang magandang sasabihin lang din.
14: Better lang.
13: Better to keep it to yourself.
14: O kaya pag-end ng meeting.
13: Pag-end na lang ng meeting. No? Kung alam ko naman na stressful. Diba? Minsan may mga...
14: Stay safe lang.
13: Minsan diba, may mga stressful days tayo na meeting na naman. Diba? Ano ba itong meeting? Nakakainis. Nakikita ko na naman. Maririnig ko na. Haba-haba na naman. May mga ganun eh. Pero kung again, kung as much as possible, kung kaya mong pigilan yung sarili mo,
14: yes,
13: huwag mo na siyang banggitin.
14: So, JB, diba? Alam mo na, lesson learned sa ito, JB.
13: JB, lesson learned to sa inyo. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo? Ano ba ang opinion nyo dyan? No? Kung meron kayong ganyang share na experience, pwede naman pag-uusapan natin. Bukas ang aming hotline sa aming 0926-079-8708. O kaya naman,
14: sa aming Facebook page na GB99.9 FM or sa aming online streaming na website, gv999.live.
13: Yes, i-click mo lang yung link noon sa aming Facebook page na naka-pin post at dediretso ka na, mapapakinggan mo na si Kiko Baraco at si Papa P saan man sa mundo.
14: Sulok
13: parang
14: na
13: iba.
14: Mundo.
13: Parang iba yung tagline ko sa part.
14: Sulok na mundo.
13: Anyway, nako, sa bagay, total naman JB, work from home ka. Etong next song ay para sa'yo. Napapakinggan mo pa rin na Kiko Baraco kasama si
14: the one and only Papa P.
13: Sa programa kung saan sangalan ni DJ Joey Boy, ito po ang Sabado Ganado. Dito yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9.
14: Your good vibes.
13: JB, para sa'yo ito. Total work from home ka. Ito ang Tahanan by El Manu.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 9-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Yung year-end party namin sa office, doon din yun sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
10: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events. Weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort. Or contact 0917-866-3733. Or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
11: Barangay boy. Di ba ang pera ay nabalik?
12: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
11: Ay, yeah. Ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
12: Ha-ha! Ayaw ko nan!
2: Hala? Joke pala yun?
13: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
14: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ko pa rin ng stock?
15: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
16: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng maglahit?
17: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
0: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
18: Eh, di makijam with DJ Ya!
13: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
18: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
13: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
18: Sa programang, ang tanong.
13: Ala eh, paano?
18: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
13: Only at your number one good vibe station at GV 99.9. Your good vibe.
2: Paano nga yun?

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Ay nako, tuloy-tuloy pa rin mga ka-vibes ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At dahil tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig, syempre tuloy-tuloy pa rin napapakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Sabado Ganado. At sa ngalan po ni DJ Joey Boy, ako ang inyong napapakinggan. Kasama ko ngayon si Papa Pio. Magandang magandang maga pa. 11 o'clock pa lang. Masyado. Gusto mo nang umuwi? Parang gusto mo nang umuwi, Papa. Porket na kumain ka na, akala mo lunchtime na.
3: Ay, bilis kasi ng oras eh.
2: Sobrang bilis. Kanina nga, di ba? Parang matagal ay nawala kasi kumain po kami.
3: Na-reveal, no?
2: Oo, na-reveal. Well, tao lang rin naman kami, nagugutom din ka.
3: Bilis ng oras, no?
2: Bilis ng oras, sa totoo lang. Tingnan mo ha, yung mga ka-vibes natin, na panigurado ako, yung iba dyan, nasa palengke na ngayon.
3: Oo, sa mga talipapa.
2: Oo, sa talipapa.
3: Mga pang-lunch nila.
2: Correct, di ba? Namimili na ng mga recado at mga pang-ulam nila.
3: Ano ba lunch nyo, mga ka-vibes?
2: Oo, nako, alam nyo mga ka-vibes, tumatanggap kami kahit bahaw.
3: Oo, bahaw, no?
2: Oo, kahit nung ano pa yan, kahit tatlong araw na yan sa ref nyo, tatanggapin natin.
3: Oo, kahit bahaw, tapos adobo.
2: Correct, di ba?
3: Laban yan.
2: Ay, ang sarap, adobo, tapos bahaw, isasarap.
3: O kaya ano, sinaga, ay sinaga.
2: Si ano, sinagak?
3: Sinigang.
2: Ah, sinigang. Oo, sinigang. Kakala ko, may eksamo yung sinugaok, tsaka sinigang, sinagak.
3: Hindi, sinagang, nilaga, tsaka ano, sinigang.
2: Alam mo, kakakain lang natin pero parang gusto mo pang kumain.
3: Puro pagkain na lang nasa isip mo, Papa B.
2: Parang gusto mo pang round 2.
3: Hindi naman. Mamayang hapon na ulit.
2: Mamayang hapon na ulit. Ha. Pero anyway, naku mga kababis, eto na, balik tayo sa pinag-uusapan natin. No? Usapang pagkalutang-lutang to eh.
3: Oo, lutang yan.
2: Yung ganyang eksena, di ba?
3: Siyempre, gutom ka. Tapos iniisip mo pa yung niluluto mo.
2: Oo.
3: Siyempre, yung kanto, lulutuin mo yun eh. Yung noodles, di ba? Tapos pag-prepare mo pa, lagi may seasoning.
2: Oo.
3: Yung ano, tapos yun.
2: Ikaw ba ano, hindi ka fan ng ganun? Halimbawa, nasa online meeting tapos may ginagawa ka pa.
3: Depende kasi kung anong pagkain eh or kung anong gagawin ko.
2: Well, basically, hindi naman yung tipong kaldereta yung nagluluto mo.
3: Mahirap yun. Pero,
2: yung mga simple lang, halimbawa, yun nga, yung mga kanton lang, o kaya naman, na, yung mga instant food, delata, yan, yung mga ganyan.
3: Depende rin sa gutom ko.
2: Depende sa gutom.
3: Oo, kasi, alam mo DJ Kiko, ano, good listener kasi ako eh.
2: Good listener. Parang huling balita ako, may nag-chat dito, parang hindi.
3: Hindi, ang tawag dito, mahilig ako makinig sa mga proctor, sa mga directives sa akin, ganyan.
2: Very keen to details ka.
3: Oo, kasi ang hirap pag may na-miss ka eh, di ba? Kung hari may directive sa'yo, may sinabi sa'yo, tapos di mo napakinggan kasi may ginagawa, ay ano nga ulit? Hindi mo naman pwedeng ganunin, di ba? Kung mga higher up sa'yo nagsabi.
2: Oo.
3: Ay ano nga po ulit, di ba? Parang nakakaya naman. Kaya mas gusto ko yung focus ako.
2: Alam
3: eh.
2: Mo, sige, tuturuan kita ng ano, ng mga sagutan sa ganyan kapag hindi mo napi. Ito sa mga ka-vibes natin nakikinig. Ito, simpleng tip. Pagka hindi niyo nakuha yung mga yung instruction ng higher ups, di ba? Pagka halimbawa, ang hirit lang yan. Ah, sir, sorry, hindi ko na-pick up. Clarify ko lang. Yan, so mukhang nakikinig ka pa rin. Oo, mukhang nakikinig ka pa rin, di ba? Na parang, clarify ko lang, sir, tama buo ng pagkakaintindi ko. Kasi for sure naman, may nakuha kang gist eh.
3: Oo.
2: Nandun yung gist, nakuha mo yung idea, pero minsan dahil nalutang ka lang or na-distra ka dahil may nag-notive sa'yo.
3: Oo, diba? Or ginagawa ka.
2: Oo, may nag-notive sa'yo, nagalit yung kachat mo, di ba? Pero, galit yung girlfriend mo, so minsan nadidistract ka.
3: Oo, pero kaya ko naman mag-multitask. Pero depende kasi sa sitwasyon eh. Minsan kasi, di ba?
2: Oo, may mga tasks talaga na kailangan super focus
3: minsan
2: ka.
3: Minsan kasi yung meeting nyo crucial, may kailangan talagang focus pag-usapan, gano'n. Or meeting nyo light lang, di ba? Pag mga light lang, kaya pang
2: correct.
3: Kung hari, hindi ikaw yung pinag-usapan, yung isang kasama mo or kaklase mo, kung hari, online class, di ba?
2: Usually naman yung mga ganyan na ano, yung mga ganyan na kaya mong mag-multitask discuss during meeting kapag ka hindi ka concerned sa buong meeting.
3: Oo.
2: 'Di ba? Yung walang concern na parang
3: sige,
2: 'di ba nakikinig ka lang na okay sige, amo pakinggan ko lang kasi hindi ako gaano concerned.
3: Oh, pero may tanong ako, 'di ba? Sabi mo multitask, no? Ano 'yun kung ari nakikinig ako tapos nakahiga ako matutulog ako? Multitask ba 'yun?
2: Oo, kasi trabaho rin yung pagtulog. wag lang magkakamali na tawagin yung pangalan mo, hindi sumasagot.
3: Yung naka-on yung ano, yung meeting mo, no? Yung tapos sa tulog ka.
2: Pero pwede mong gawin, halimbawa, ano, nagme-meeting kayo tapos nag-Netflix ka. Online meeting sa Senex na Netflix.
3: Kaso may Robin pag online class. Kasi tatanungin ko eh, ikaw, anong naintindihan mo? Di ba?
2: Oo, correct. Pero again, eto ha, may mga tao naman na sobrang galing ng multitasking. Ay, oo.
3: Marami akong kilala.
2: Oo, di ba? Na parang tipong, ano mo yun? Meron siyang isang computer na merong online meeting. Oh, oh. Tapos may isa pa siyang computer na nagle-layout siya, nag-edit siya, di ba? Ang alam mo, bilib po ako sa mga tao.
3: No, kaya yung isa naka-headset.
2: Correct.
3: Tapos yung nag-multitask sa kabilang PC, correct. Nag-editor. Ano.
2: Yung iba nga ano, di ba? Yung iba, natawag doon, naka-music, tapos nagta-type. Hindi ko kaya yun.
3: Ayoko rin eh.
2: Ay, hindi ko kaya
3: wala
2: yun.
3: Wala ka sa focus. Baka matype yung lyrics eh.
2: Oo. Diba yung tipong ang galing nung iba na kapag ka, ano, kapag ka nagpapatugtog, halimbawa nakikinig yan sa GB99.9, diba? Tapos nagagawa nilang mag-multitask na nagtatype sila o kaya minsan may kausap pa. Diba? Ang hirap po nun. How to do that po? Turuan nyo kami ni Papa P.
3: How to be you po.
2: Correct, how to be you. Pero ano ha, pero mga ka-vibes ha, ito lang ha. Again, ang multitasking po is hindi recommended. Alam mo ba yun? Kasi hindi po, and hindi siya applicable sa lahat.
3: Tsaka depende kasi sa task mo eh.
2: Correct, di ba?
3: Pero kung pag mga house rule task, pwede.
2: Oo.
3: Mara, nagluluto ka, hindi pa luto, di ba? Magpulis-walis ka muna, magpunas-punas, ganun.
2: O kaya, abang nagpapakulo ka ng karne, di ba? Hinihiwa mo na yung gulay, yun, yung mga ganun.
3: Kung mara, nagsasain ka, magluto ka ulam.
2: Correct, di ba? Pero yung mga tipong pagdating sa work, kasi stressful, hindi po recommended yung nagmumult.
3: Yes.
2: Diba? Kasi nga, ang brain daw ng tao ay parang naka-wired yan, one task at a time.
3: Mm-hmm.
2: Para mabigyan mo ng total attention. No? Para hindi ka malutang, hindi ka,
3: yun,
2: hindi ka
3: tulad ni JB,
2: diba, na parang nakalimutan niyang mag-mute ng microphone.
3: Yun lang, JB.
2: Diba? Siguro, si JB ay kanton na kanton.
3: Congratulations, JB, dahil gumawa ka ng isang memorya ng
2: correct,
3: mga kasamahan mo.
2: O, diba? Hanggang sa mag-resign ka.
3: Hanggang sa mag-resign ka, JB, no?
2: Tatandaan nila.
3: Tawag sa'yo, kanton.
2: Biroy mo, nag-resign ka na, tapos kada mag-online meeting sila, sasabihin ng boss doon, may nagluluto ba ng kanton ka?
3: Tawag sa'yo, si kanton man.
2: Oo. Diba? Ikaw ang ano, maestro kanton. Kasi may maestro cantatero tayo, si Papa Joe, di ba? O ikaw si maestro kanton, kantonero.
3: Mahilig sa kantunan.
2: Oo, yan, puro ka kantunan eh. Ewan ko ba? Medyo kinakabahan ako sa part na sinabi.
3: Ayaw mo.
2: Nakahawak talaga ako sa mic.
3: Ay, nako, tangaling tapat, oh. Ang init niyan, tapos magkakanton ka.
2: Ay, oo. Dapat merienda pa yan.
3: Kaya nga, merienda po yan.
2: Oy, speaking of kanton, masarap ang kanton ng KM Lomi House and Bakery. Polvo clip,
3: The best.
2: Alam nyo, nung nakarang...
3: Ang dami pang toppings.
2: Oo, ang dami toppings pa nalo.
3: Toppings pa lang, nung ulam
2: correct.
3: Na.
2: Correct. Pwede mo lang, pwede mo ka na mag-chopsoy sa toppings.
3: Daming toppings.
2: Kaya naman ako, ang sarap-sarap na tikman ko po nung nakaraan. KM Lomi House and Eatery Bulbok Lipa. Sa may Bulbok Lipa po yan. Sa may paglagpas lang ng simbahan ng Bulbok na doon na sila malapit-lapit na.
3: Ayun.
2: Yan. Kaya puntahan nyo na.
3: Puntahan nyo na mga kabayos na mga di pa kumakain dyan.
2: Correct. Diba? Napakasarap po ng mga lume. Isado. Tosta. Diba lume naman talaga sa Batanggenyo? Hindi po lomi yun. Lume.
3: Tamag-lume.
2: Oo. Tamag-lume.
3: Lume na sa KM.
2: Diba? Kaya ako, puntahan nyo. KM Lomi House and Eatery, Bulbok Lipa, City Batangas. Anyway, kayo pa mga ka-vibes, meron ba kayong mga lutang moments katulad ni JB? Naku, share nyo pa rin sa amin ni Papa Pian na i-text nyo kami. Pwede nyo rin kami tawagan kung gusto nyo. Bukas ang aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming
3: Facebook page na GB99.9 FM or makikita nyo dyan sa Facebook page namin. Nakapin dyan ng aming official website at gb999.live.
2: Yes, pwede nyo kami mapakinggan sa aming online streaming at merong live chat doon.
3: Yes.
2: Makisali rin
3: on
2: kayo.
3: On the spot namin babasahin yan.
2: Correct, correct, correct. Anyway, nakutuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga ka-vibes. Sa ngalan ni DJ Joey Boy, inyong napapakinggan na kasama, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si...
3: The one and only, Papa P.
2: Sa programang Sabado, Ganado. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. The one, GB99.9. Your Good Vibes. Ay, nako, sa mga... Ito, ating next song. Alam mo, kung ikaw ay nai-stress na, sobrang stress na sa buhay ngayon, isa lang ang sabi ko, huwag kang matakot.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
5: Masaya dito.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Rico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!
6: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: myself.
1: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
2: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
3: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
2: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ang mag-lahir?
3: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tamad?
4: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
5: Eh, di makijam with DJ Ya!
1: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work...
5: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
1: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
5: Sa programang, ang tanong...
6: Ala eh, paano?
5: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
1: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
2: Paano nga yun?

Yes, around the world. Kasi mga ka-vibes, hindi lamang po tayo on air mapapakinggan. Siyempre, para sa mga ka-vibes po natin dyan outside South Luzon, ay pwede-pwede po tayo mapakinggan sa ating live streaming. Award na award.

ba? May mga ilog diaries kayo dyan. At bigla kayong abutin ng ulan. Ingat pa rin. Huwag matigas ang ulo kapag alam natin na malakas yung alon. Huwag na tayo tumuloy. Uy, isa lang ang buhay natin. Di ba? Alam natin na we only live once, pero tayo naman po ay maging careful.

bahay ko rin nung mga nakaraang ano, araw. Tapos kahapon, para sa ay, gusto ko makipag-meet sa friend. So kahapon, nakipag-meet ako dun sa isa kong friend.

natin today. Para sa mga kabayos ko dyan na naka-relate or gusto mag-share, pwede po kayo mag-send sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GB99.9 or sa ating online live streaming. Pwede pala siya. Kasi syempre, parang ano kasi ngayon, parang uso na ngayon yung mga no-label or yung mga no-situationship. Pero kasi...

pala siya. Akala ko sa mga breakups lang yan eh. Sa mga exes lang yan na hindi ka nakakaupo. So, pwede rin pala kahit hindi na siya naging jowa. Bakit sasaktan ang ganito? Alam mo yung hindi ka na nga nag-jowa kasi ayaw mo ma-hurt. Tapos ngayon pinagdaanan mo yung ganun ulit. Hindi mo naman jowa. Life is so unfair. Bakit?

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Barangay boy, di ba kaya ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Ha-ha, ayaw ko nan.
3: Hala, joke mo na yun.
4: Spend your salary

89.9, and of course, you can listen to us online, sa ating live streaming, GD99.live. Hello! Okay, para sa mga ka-vibes ko po dyan. Okay, na gustong sumagot sa ating topic, paano ka nga ba makaka-move on sa isang taong hindi naman naging sayo? Hindi naman naging sayo!

pa. Diba? May mga what if ka na gano'n. Sa tingin mo ba ay liligawan ka? Or sa tingin mo ba mahuhalkin siya sa'yo? May mga gano'n. Kaso kasi minsan din, may isip ko din naman na bakit mo yung effortan ng todo? Ba't mo bibigyan ng attention? Eh, hindi nga naman kasi kayo. Diba? Diyan mga kabayos, pumapasok talaga yung kahalagahan ng paglatag talaga ng intensyon. Diba? Una pa lang, unang stage pa lang ng dating ninyo. Kasi, siyempre, uy, ngayon kayang hirap kaya makipag-ano ha, makipag-date lalo sa mga trentahe na dyan. Ano pa kapag-date? Kasi, ang hirap humanap ngayon ng talagang legit na single. Legit na single. Legit na single. Tapos, yung iba, siyempre, kanya-kanya naman tayong preference eh. Siyempre, yung iba ayaw dun sa may anak na, o yung iba, baka mamaya kasi kasal. Uy, wag naman dun sa kasal. Grabe naman, madami pang ibang tao dyan. Diba? Yung iba naman siguro kakagaling lang sa breakup. Diba, ang dami-dami yung mga sitwasyon. So, ang hirap talaga ngayon, humanap talaga ng ano, ng matino na legit talaga na single na makaka-date. So, once na halimbawa meron ka nang nakaka-date, diba, para sa akin, mahalaga yun. Sinabi ko sa friend ko eh, mahalaga talaga na naglalatagan kayo ng intention. Ano ba? Ano pang purpose ng pakikipag-date ni guy or mo? Kasi pwedeng siya laro-laro lang nag-explore, diba? Or parang gusto na maraming options, sabi ni Tony Gonzaga. Or ikaw, on the other hand, ay looking to ano na talaga, to serious talaga na relationship. Baka kasi hindi kayo same page. So ako mga kababs, kung dun pa lang hindi na tayo same page, hindi ko na itutuloy. Diba? Kasi alam ko na lugi. Lugi tayo dyan, my sister and cousins. Diba? Lugi tayo dyan. Kasi ikaw looking to ano ka na, na mag-jowa ka na. Siyempre,

station at run na. Like, hello, takbuhan na dyan ng 5 kilometers. 5 kilometers. Diba? Kasi papatagalin mo pa. Kasi parang minsan kasi parang may hope eh, na parang tatanggapin mo na yun yung palang yung gusto niya na mag-explore.

Facebook, sending your text messages sa ating hotline number 0926-079-870-8 or sa ating Facebook page, GB99.9. For now, more music muna po tayo. This is, ay, Beanie with their song, Huwag Muna Tayong Umuwi. Ganyan. Ganyan kayo kapag may mga no-label relationship kayo, kapag may mga situationship kayo. Madaling araw na. Inuumaga na naman. Ayaw nyo pang umuwi. Talaga. Sulit ang bawat sadali. Kasi hindi mo alam kung kailan siya mauulit eh. Kaya talaga sinusulit mo habang magkasama pa kayo. Ah! Kaya hindi kayo mag-jowa!

Dawan. Hindi ganun! Charis. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. Pinag-uusapan natin today ay paano ka makaka-move on sa taong hindi

nagkaroon ng chance pero naudlot or hindi naman talaga kayo meant to be, eh ganun talaga. Tsaka kung na-hurt ka man, kung nalungkot ka, kasi yun yung nakakapagpaano sa atin eh. Human tayo. Wow! Siyempre nakaka-feel tayo talaga ng mga ganun. Kasi kung hindi natin nararamdaman yun, ano yun? Ano tayo, AI? Wow! Robot? Di ba hindi? Our emotions make us some human. Ganyan. So valid yan. Magiging mali lang yan kung nag-beg ka. Nag-beg ka! Huwag kayo mag-beg! Serious. Ito kasi minsan talaga, tigas-tigas talaga ng ulo natin. Eh, no? Alam naman natin mali, ginagawa pa rin natin. Eh. I think magiging mali lang yan kung siguro nag-anuhan na kayo. Nag-anuhan. Serious. Yung nag-usap. Yung nag-usapan nyo na, kinonfront mo na siya, nagtanong ka na. Tapos sabi niya, kinlaro naman niya na hindi ka rin talaga gusto. Or pwedeng gusto ka niya pero hindi pa siya looking to commit. Ayaw niya pang magkaroon ng mag-jowa, hindi pa siya ready. Ganyan, gusto niya laro-laro lang. Siguro magiging pangit lang is kung ipipilit mo at yung talagang, yung magiging kawawa ka na. Kasi talagang willing ka talaga na diba, bandigdad talaga. Diba? Para lang ma-jowain ka. So parang doon lang siguro magiging pangit. Yung hindi mo siya matatagal.

mo na na-hurt ka kasi talaga naiyak talaga yung friend mo kapag nag-frozen. Valid yan, di ba? Okay yan. Pero syempre, alam mo, ako kasi talaga parang let go and let God. Wah!

nasabi mo sa kanya na, na umamin ka, na gusto mo siya. I think tapos na doon. Doon na natatapos ang chapter. The next chapter na tayo, next book na, ganyan, the end. As long as naging honest ka sa nararamdaman mo, nasabi mo na, naamin mo na, tapos hindi ka niya talaga gusto, edi wala na, yun na yun. Parang you've done your part naman na. At least, diba, mas magkakaroon ng maraming what ifs kung hindi ka umamin. Diba? So, alam mo, hindi ko sinasagot yung tanong. Paano ka makaka-move on? Sabi niya, hayaan mo yung sarili mo mag-heal. Yes, oo. Kasi honestly, wala ka naman na talaga magagawa kundi mag-heal talaga at mag-move on. Pero ito ang wag na wag niyong gagawin. Huwag naman kayo yung hahanap ka agad ng iba. Yung rebound ba? Alam mo yun, yung mandadamay ka pa ng ibang tao para makamove on ka dun sa isa. Huwag ganun. Mag-heal ka ng sarili mo. Kasi kapag umanap ka ng rebound, mas probably naman hindi rin magiging successful. Unless talaga ma-fall din talaga kayo sa isa't isa. Eh, good for you. Pero kung hindi, di ba kawawa naman yung guy o yung girl na dinamay mo sa pag-move on? Di ba? Parang siya lahat ng sasalo nung sakit na dapat ay maayos naman ang kanyang buhay, tahimik naman ang buhay niya at dinamay mo ba siya? So, heal on your own. Heal on your own and pray. And pray. Di ba?

talaga. Ang dami-daming pwedeng gawin talaga sa life. Huwag tayong mag-focus sa isang tao. Wow! But of course, diba, i-feel mo pa rin naman yung pain. Sige, umiyak ka lang. Go! Pero syempre, baka naman mamaya rumupok, no? Biglang habang nasa healing, biglang rumupok. Biglang nag-chat ulit si guy, no? Tapos

99.9. Very good vibes. 5:10 mga ka-vibes ang ating oras. Kasama niyo pa rin po ako, DJ Yama, makajam sa akin on till 6:30 p.m. And just wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Yeah, Saturday na naman. At parang nababasa ko ang mga nasa isip ninyo. Gaganap kayo, no? Parang

adventure today. Bibisita sa parents. Ay, Happy Father's Day po sa mga fathers. Advance Happy Father's Day. O sa mga magse-celebrate ng Father's Day. O ingat-ingat everyone. Ingat-ingat.

Okay, mga ka-vibes, ayan, tuloy-tuloy tayo para sa mga ka-vibes ko dyan na gusto magpahabol na kanilang mga texts, shoutouts, song requests. Open pa rin po ang ating hotline number at ang ating Facebook page, GB99.9. Shoutout to my BFF, Darrell. Sabi niya, gustong-gusto daw niya yung topic natin today kasi parang lagi ko daw itong na-experience. Hoy, grabe ka naman! Grabe naman niya yung mga ganun. Lagi ko pa itong na-experience. Hoy, pero wais na ako. Wais? Smart na ako, ha? Kumbaga parang, okay, no label. Pero kapag halimbawa may nakakaramdam na, ano kasi ako yun? Confrontational ba yung tawagin? Maano ko, gusto ko kasi clear. Hindi lang sa relationships, pati

overthink. Kaya ako, mas gusto ko na nagtatanong ako, at least makuha ko na yung sagot ngayon. Diba? Or tomorrow, kapag wala siyang load. Charot! Diba, makuha ko na yung sagot, diba? At least hindi ko na, hindi kasi ako nagpa-prolong ng agony. Wah! Hindi ko pinapahaba. Hindi ko na siya pinapatagal, ganyan. So, parang, oh, kung feeling ko ma-hurt ako, at least ngayon, alam ko na, o di, ano na, mag-move on na ako. Kaysa naman umabot.

naman yan siya. Pero totoo, oo nga naman eh, kasi... Heist! Ang lungkot, tanong ko talaga ako bigla. Wow!

Tapos yung parang nagpapakiramdaman kung sinong unang aamin. Hindi, ate, hindi na ako para mag-antay pa na ikaw yung umamin o ikaw yung magtanong. Ako na agad yung magtatanong. Kasi parang hindi naman nakakabaho sa pagkababae kung ikaw yung magtatanong, ate. Kesa naman sa hinayaan mo na tumagal kayo tapos

klaro sa mga intentions niyo. Because hindi na tayo mga bata. Di ba? Hindi na tayo mga pa-sweet-sweet pa. Hindi tayo mag-spend ng so many months sa isang taong hindi sure. Huwag ganun. Kasi mabait naman tayo. Di ba? Ma-effort naman tayo. Hindi naman tayo.

natin madedeserve yung ganong klase ng relationship na wala kayong label. Magulo yun. That's very confusing. Diba? So, ayan, di ko na naman sinasagot yung tanong. Paano ba tayo makaka-move on sa taong

biyahe. Diba? Or baka naman hindi pa lang talaga siya ready. Parang marami pa siya mga personal issues, marami pa siya mga inner battles, ganyan, may problema pa sa bahay. Or baka naman estudyante pa, pag-graduate niyo muna naman. Or baka may problema sa career, sa trabaho.

wala tayong magagawa din talaga. Or baka nakahanap siya ng mas swak sa kanya na feeling niya yun talaga ang bet niya eh, hindi talaga ikaw.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

your good vibes. 5:52 mga ka-vibes ang oras natin. At kasama nyo pa rin DJ Yam. And this is going to be our last segment for today's program. Ala eh, paano? Thank you po sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan na nakanig hanggang sa dulo ng ating programa. At huwag kakalimutan

maya ng 6:30 PM. Wah, hindi ka ng deadline. Or papahabain mo pa ang iyong kalungkutan at pag-iisip at pag-overthink. Yes! Tomorrow, mga ka-vibes, Father's Day. Happy Father's Day sa lahat mo ng mga tatay. Hi, kay Roald. Magandang hapon, DJ Yam. Advance, happy Father's Day po. Sana bukas, June 21, 2026, araw ng Linggo. Hello! At kay Ai. Happy Father's Day po to my one and only Ai. Ingat palagi and thank you everything. At thank you for everything, my driver. Ayan, siguro yung jowa niya, or yung tatay niya siguro ay, ano siya, ay driver. Ganyan. Hi din kay Janice, kay Dexter. Happy

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9, your

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Ikaw
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: TV 99.9. Your good vibes.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa maiilit na palitaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GB
5: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
4: Fred. Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
5: patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
3: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito.
3: Magkano ang
2: mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.9!
5: 30 na!
6: Sa bukid, dapat laging palaban!
7: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan!
8: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Iba pag kami.
12: Baka DJ Rico yan.
13: Baka DJ Rico yan.
14: Baka DJ Rico yan.
15: Baka DJ Rico yan.
16: DJ Rico. Rico.
17: This is DJ Rico kasama nyo. Kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
18: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Pare, payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
10: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
9: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
10: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
11: Hala, nandito na siya.
5: OMG, tunay nga.
10: Abay, oo, natatanaw ko na.
5: Teka, sino ba siya?
12: Siya ang inyong katandem na walang problem.
9: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
12: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
10: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
12: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
9: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
12: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.